rot la ko fa in la yubarit ndem du bete bin nahari ci becc fa bil bayati kon mu dik ci fanan moy ci guddii neena de man nga ne rotu gay la bo xamni ñeppay dem roti ja ko xamne ñewul ci yow ci becc git de ko sentu mu ñew ci yow ci guddii waye mom mënta ñaka ñew halabatuhum seen tour ñom nit ñi taalo dañu daw leho jëm ci de faman lam yahus ko xamne laqut qasba sibaqi ga taxaw rawba fo wakon mom atin aji dik la rek neen dafa melne de day ab tour bo xamne doomi adama yepp ci daw di ñeukante ba xam kan moy ñeuk jël tour ba waye neena ku jël tour bi tayit bo leg ya nga jël tour bi fa yalla ki ci yow ghayatan ci ab yamukay hiya bo xamne mom mustaqarrun ab sahukay la li taifihim ñeel aji wër seen wa mujtamahu shatati tay dajaw kayu yu tasaro ya mu ne cey de yamukay la bo xamne lu way wër wër da nga dem ba ag fa taxaw lu dara tasaro tasaro it de koy mujj dajal rek ngep te famal way ni det aji doye di ja yu qasiru muy gatelu han madaha walis lahumma wala yajtasuha til ko meuna jeggi rabul adati borom jumtukay wala borom xel wala borom katan ñena de yamukay la bo xamne lu way yeex yeex dox ba ag ja lu way gaaw gaaw it do ko meuna soté jall do ko meuna wetu jall faaw rek nga taxaw yam ci mom ka annal mawta danaka de dubatun ndabul teranga la da halu wote na ilay haaje ci mom al jafala wote ba beustal as-samihu aji degg la ja min ad-duha di ci way wote yi as-samihu daawi mahnam al-musmi'u dafa melne de lay ndabul teranga lo xamne dañu wo ñepp ne len ñew len bu ken dess tayit ki wote ka doom ñepp koy degg te ñepp wuusit ken du dess la in kana ginnanu dem nek na al-khadim liggeekatu yonante bi ajaba di wuyu daahi mani yatihi aji wote de xam nga ala rahmi shunati andak toroxten way bañ nya fa khad sabaqat jituna ijabatuhu hu yom nga khadiman ca bu yag munadillah aji wote yalla ja min qablil hudati ci ñeek way jup nya ba way ñeek way jubal nya fa kana ta mu nekkon yu jibu di wuyu daawata kulli daahin wote jep aji wote ila subil hula jëm ci yoni kawaya wal makrumati ak teranga ya ñena señ bi di tay jibu wuy je yalla fofé ci karu deug ga jëm ngok jo xamne yalla wonako ba tay ci lam bëgg señ bi ga wuy ci ko fekk ko ca balax ngeeramam ku ma sa di wote lu bax rek fekk nga mom mu nekk ca ba jitu la ca wa kanu nekkon huwa mom allasi di ka nga xamne yaddo nga dana wote wa yahditu mi ginde limin haji salamati jëm ci yoon mucc wan najati ak mucc wa kanu nekkon min ruati ci way samnya hafizan di aji watu lima ñel la nga xamne tawalla fete wonako hinda tadyihi ruhati fa sanku ko way samnya ene moy jëm jo xamne mu sufé nekké lumay sax ci lu bax ak wote jëme ci rek tayit lepp liko yalla samlo mu diko sam cham go xamne ku na rafété kel musu ko gis te bari nañu yalla samlo ñu sagal ci sam ga ba mu far sawan ila an qala jëm ci bu mu waxne ramawhu sanni nañu ko bi kulli dahiyatin ci gep njuma na odin gudit jomale wagon dafa def na adin waye bo re xol ci tere ñi sété bari mom an na odu ngay gis muy firi ad dahiyatu ak njuma kon nak su dende ak batu dahiyatin diko jitu xayna kon manes na ko firé njuma guy aji jomale yazubu ku dana ruy mat nu safati ganaw ak dajwa li waqiha ngir ak dalam aw neena noni tek nañ ko ba tayi lu dis lo xamne mom rek ko meuna deku ku bokut ak mom meuno ko deku aw doj sax montagne sax meunuñu ko deku wa qala aidan wa qatuhu halaiqil aghyari ak dag buumi yeñu sip turan bole sen wala ak dag galankori yep yedul yalla turan bole sen bila saamin tilul ak yoqat ya woko kok dana galankore wala tifatin du tiagenu gestu dafa melni waxatu joju dako ataf ci lo xamni ñewul ci